Momedi yo le kwa ke a dumedisa o seng a letsatsi o dumedisa go ha wa ka mehla ke tlhoka ina ke yena moramagetha a re thapelo morena le modimo wa rona ntate wa mokana wa rona Jesu o seng a letsatsi re le botso ho modimo ke rona ba re fitlhile mme ka ntle le tshenyo ya nako le bana le modimo wa rona re le boa boholo ba hao le bophara ba hao le matlo re fileng ona mme ka mora tsena mokana le modimo re re hayo ya tshwanang mokana ko wena modimo le mong a re modimo yotlhe tsena re kopa re tshepile tlo re tsetsa lebitsong la ntate le la mora le la mo yo galalelang ka kreste morena amen momamedi jalo ka o se o dumedisitswe ke wa hao wa ka mehla a re ye bukeng ya bibele re ye bukeng ya rute kgaolo ke ya pele re bale temana tse pedi leshome le metso e tsheletseng le leshome le metso e supileng moruti bukeng ya rute kgaolo ke ya pele re bale leshome le metso e tsheletseng re emise leshome le metso e supileng ka leleme le ke e tshwereng e baleya ka tsela kena rute a re o seke wa mphehella gore ke o sie ke tlohele ho ya le wena gobane ke tla shwa gobane ke tla ya moo yang ke dule moo dulang tšhaba sa hao ke tšhaba sa ka mme modimo wa hao ke modimo wa ka leshome le metso e supileng ke tla shwa moo shwang ke epelwe teng Jehova a nketse ka hore le hore ga nka kgaogana le wena ga e se ka lefu palo ya lentswe e tla felela ga kang moruti ka o dumedisa o seng ga letsatsi bishopo moramofokeng ga ke na molaetsa kapa ga ke na setlhogo sa ditaba mara ke bua ka lengolo lena o seng gona moruti ke shebile sontaga ke letsatsi la bomme mme tshebeletso ena ya gospel hour ke itse ba tla nkenya ka hara chashe ka mantaga ke itse ke kentse spice ke pick me up go na le mme ya weleng a tsebe o rona a etseng mme molaetsa wa rona le moruti mo fokeng o seng ga letsatsi lena bontate ga re le kwalele ka ntle bontate ga re re ga leyo bontate ga re re ga lena boleng maare re batla go etsa tshebeletso ena o seng ga letsatsi momedi wa lekwa ka sekgowa ba re ke premature ngwana o tlhaile pele go nako le rona re batla go etsa premature mo go bomme ya Mother's Day ka nako e nngwe re ka nna ra re happy Mother's Day in advance ke prior Mother's Day ka sheko lena mme re badile lengolong la rute re kopana le rute a tsamaya le opera go na le Naomi rute le opera moruti ke bana ba motho mme ba ile ba fumana lenyalo motseng o ha mme Naomi ya re ha ba thola lenyalo lefatsheng la Moabe ka mantswe a mang ke ba ditšhaba ka mantswe a mang ke ba phaphathehi ka mantswe a mang na rute mmogo le Naomi le opera ke batho be re ka reng ke melata lefatsheng la Moabe now mo re sa e balang teng go na le mantswe rute kapa a mme Naomi a ileng a bua dingwetsing tsa gae a re nna ga ke sa tlhotse ke bana le pelegi ya gore nka lebegela bashimane kapa batho ba etse bang balekane ba lona bona balekane ba lona modimo ba gopotse mme ke a le kopa bana ba ka gutlelang magabo lona le lo bona rona le ka phela jwang e tswe nna ke leng kgono Naomi ke tsofetse opera a paka-paka thoto moruti a tswa tsamaya ga utlwa molaetsa o matsale gore le ka nna la gotlela magabo lona le lo bona rona le phela jwang mare ke rata rute a dula le matsale wa gae mo re badileng teng o re ma
tsale ska mphela ka hore ku sihe me rute ku tla mantsu ha e hantle ha tadimoni le matsale wa ha ina ume are ska mphela hore ku sihe ska mphela hore ke tsamaye ska mphela hore ke pake thutu ke rata mme yena ha tadimoni le matsale muruti uri ho yena ke tla shwa mo shwante ke tla epelwa mo epelwa nte are ke tla ja seo se jang are modimo wa hao e tla ba modimo wa ka are badimo ba heno e tla ba badimo ba ka are nna le wena matsale wa ka re ntho e le nngwe mo re sa e bonang teng setlhong sa ditaba se re rute a kgomarela matsale wa hae hoseng ga letsatsi le ne la kasheko lena praya moras day bomme hoseng ga letsatsi le dutse kae rute a kgomarela matsale wa hae bomme le maatla bomme le maatla popola ga ne o le moimana tlhemme kgweditse robong a se papa ka lebese ya re ga ngwana ketla o fitlha lefatsheng o bile motho wa pele wa ore monke o mme letsweleng wa etsa bontle le ngwana wa gago mamela ka shekolena mme wa ka re tla go wena tsheleletsong yena ya gospel hour le moruti mofokeng re ke pick me up re a o tsoseletsa o wele re a tseba ebile re a tlhokomela ebile re a bona matsatsing a ka sheko le moras day ga e sana molemo mare tsheleletso yena ya le kwa fm o seng ga letsatsi lena e tsoseletsa mme ya mongwe le ya mongwe ya seng a sena molemo ya bonang gana molemo o pola ka letsatsi le leng ga mme ana a dutitafoleng le mme penina moruti bibele e re penina goba mme ana ka mantswe ya gore ska ruma bana baka iketsetse bagago re a o tlhokomela mme re a o bona go ka etsala gore tshebeletso yena e tla go wena o sena bana mme ana a ska bolelela elkana a tswa a ya silo tempeleng a ba bolelela modimo maikutlo a gae re tla go wena tshebeletso yena mme wa ka re re go wena bomme le maatlatle bomme ba nghopotsa moruti a se gale e etsagetse taba ena ke kgwedi e fetileng ga mme a qeta gore ba boloke ngwana e mongwe wa mojuta bebele e re ka meso ka nako tsena moruti e ne le maria magdale re bua ka bomme ba nang le maatla o seng gona maria magdalena maria majakobo le salome ba ne ba tshwere ditlolo ba lo tlola setopo sa jesu gore ka sejuta ba etsang ke na ke bua ka bomme moruti o seng ga letsatsi ga ba le leetong le yang mono le ditleng ke ona ba gopolang gore ba sile bontate morago o na le puo e reng ke mang ya tla re tlosetsa lejwe lena molomong wa lebitla re bua ka bomme ka meso ba tswa ba tshwere dinoko bommetle le maatla moruti o na le mme yo mongwe ya re a qeta go pepa ngwana lefatsheng leo morena wa sefatshe leo kapa mmosisi wa lefatshe leo a re bana ba dikgwedi tse tsheletseng go ya tlase ba batona ba bolawe mme yena ka lebaka la onadi o ne a rata ngwana wa gae a matla o mmona a phela bebele re a moetsa sethutho se setle a mo pata letlhakeng ga moradi wa faro a theowa a lo tola fast forward a kopana le ngwanena a mo rata kgaitsedi ya ngwana ba mmoše

0: ntsetse yena ha se a hudile ke ka ofa mputso bo mmeli matla hle mme ona a nyantsa mushe se heberu mme ona a fa le bisela se heberu a le fa mushe mara ha mushe a hulela e khepeta e se mo e khepeta o mme o seng ha letsatsi lena re re holona letsatsi le letle la bo mme in advance sonta ha se re understandile mara le tsile hore o seng ha letsatsi tshebeletso yena e tla holona re re le matla ruti
1: tokaina
0: a ke tsebe man
1: ene ka re rute o na re ho naume
0: e
1: o mphile molekane
0: e
1: mare o swile
0: ai mruti
1: jale hona le ntho e ntse ke hloka ho tswa ho wena
0: e
1: a re ske wa ntumella hore
0: ku sile ai mruti
1: ho bane hona le ntho
0: e ke hloka ho wena
1: Hobane yo no mphile yona e swile.
0: O setse wena.
1: Go na le ntho e ke batlang e o tla ka wa mpha yona. E re ha mpha yona yona ha inoshi.
0: Ai mruti.
1: O re ha o ka mpha modimo wa hao.
0: Wa mpha modimo wa hao.
1: Ke tla phela.
0: Ke tla phela le wena.
1: Go na le ntho e ke e bone.
0: Wena.
1: Gore ha ntse ke o latela.
0: O mme wa thapela.
1: Gore mme o mme. Ya matla ya tsiba mutia
0: ya tsiba mutia
1: ke ha u lahletswe ha u lahlelwe ke mutia
0: u lahlela ke ntshotsa le fa
1: re ntshotsena di ka shuta mari ha wa shutisa
0: mari mutimu wa ntsa le te
1: hore nrute mutimu wa ha
0: nrute mutimu yona
1: o ka bomme
0: o seng ha le
1: tsa le tsatsile tla tla ruta bana ba bona hore ba ske ba sia mutimu
0: ai mrute
1: re tla ka bomme be tla reng ha ba shedwa Poutre ho bona re ke ke ra o sia ho ba ne ho na le molemo
0: mo ho wena
1: ho bona ho wena le hloka bomme le tla reng ha bua ka bona ho thwe matla a hao ke matla ya ke a hloka ha ile hantle o na le ruthe mme ke hloka matla hao ha ke hloki wena
0: ke batla modimo ona mo sebeletsang ke batla modimo ona go bonang hore ka letsa bruti ka letsa tsileleng Nkile ka bona bonkgono le bomme ba Eastern Cape ka pa Transkei ka letsatsi le leng ha re le mono ba ntse ba kopantsha dipatsi ke ba bona ha ba enyolola moruti ha ba enyolle jwalo ka lewatla ba e beya lengweleng e beya tlhogo ke botsa mmeno ke re mama ke bona ntho ena e boima o e nka o e beya lengweleng ebile o enyolosa e beya tlhogong a re mtwanam yonkinto kusindayo a thi mtwanam yonkinto eza kusinda o e beke dolweni xa eswe ka dolweni izawuya phezulu bomme re ya le tseba hle Halika ya mangweleng halika ya mangweleng la nka mangwele ya lona la be ya fatshe tsena tse re sitang di tla ema moruti ko utlwa hantle ha o re rute ha tadima naume a sheba mangwele a nkgolo naume ka mokgwa a phusuileng ka teng a re ke a o tsewa modimo wa hao kuwa bua mantswe a reng kungobonko thixo a ngekho njengawe ngoba inqoba zakho zinekuna phakate a re mme naume ke tlhoka ko o mametse ha o bua tsatsi le dikela o re ha le phurumile o re naya boroko re bale re mo tshepile ntate ya lerato moruti
1: o mme ya matla o matla o matla le ha dintho di se di swile bebele ya ka ke e bala e re go na le mme ya matla ya ileng a dula odima lejwe bana ba gae ba fanyeuwe go seng a letsatsi la kajeno re ke o jwetse le ga ba fanyeuwe o matla mme eno a dula re ke tlo dula ga ke tlo dumelela gore tshenyego e dule odima bona le ga ba sa swele nke ke ka dumelela gore dipatana di je masapo a bona a re nke ke be ka dumelela gore topo tsa bona na di felle fela are ke tlo dula a dula le jwena ya ba morena o ya utlwa gore hona le mosadi ya matla ya dutse le jwena mosadi ya sa tsitsinyehenga gore motsiare o tena o ntsa foka
0: le bosiutenga
1: o ntsa foka
0: le osemuteng
1: mosadi
0: ya
1: matla bana ba tsuba nyaope maro ntsa foka o le ka no musile
0: ba ntsa
1: foka bana ba hantle
0: ntsa foka bana ba mo amele
1: ha bo hantle
0: ntsa foka
1: e ka re din thodi a

0: Bana ba weleng tumelong la ha re ya kerekeng utle motho ya phelang le yena re o boya ho banna bana ba ha la ha re ya society o le ka re ntlo ya hae le lelapa la hae le be le seriti yena ya phelang le yena re o boya ho di boyfriend tsena tsa hao re bua ka mme ya weleng ho seng ha letsatsi lena le mo so ngunyetswe teng o nahana ho kgutlela hae re a o tsoselletsa ho seng ha letsatsi lena tshebeletsong ena ya hodimo re o bue jwalo ka mme rute o re ho matsale wa hao kapa o re mo o nyetsweng teng sedimo sa mona le modimo wa mona o tla shwela teng ruti pele re o mamedi ka letsatsi le leng momamedi wa lekwa mme o matla hle e ne le kgwedi yona ena ya bomme moruti jalo tshwantse bana ba romelle bomme ba bona di-presente moshimane enwa ba ntse ba senda di-presente go nona le presente mogodi a neng a e rekile a ba e kgutlisa a repa le boxe lena a ba le senda le ya hae a le fitlha gae mme o dutse moshimane o sekolong ke sontaga o ntshwa di-presente dintshwa mme ya re moruti ga ntse di tswa jalo ga nka ena e ntle le box lena le ngotswe happy mothers day mme ke o rata mme o botlhokwa mme o tla dula o le mme ya re ga e bula moruti ke ao lola pina ya Shirley Caesar e re I remember my mom ka nako eo moruti ngwana ona o sekolong mare jale mme ona ga bula le box lena o thola o sena letho o nka mogala o founela yena ya sekolong ao pule ngwanaka wa tla wa mphoqa bana beno ke bana ona nreketse frige ona ke mario nreketse hitara ona nreketse eng ona nreketse eng jale wena ka ra le box lena ga ona letho le nromeletseng lona moruti ngwana enwa a re mme ke kopa mbe speakereng mme ga tsedi speakera sa founu ga itsedi tsa ke tsena ba beya abuti wa bona speakereng a re mme ke a o kopa tle ga ke gane le nka kgona go rekela la di-slipara mare ke a utlwa wa tletleba gore ga e le thabo o reketse eng ga e le mosele o reketse eng ga e le pule o reketse eng ga e le mang o reketse eng a re nna ke a o rekela letho a re mmetle ke a o kopa sheba gantle ka ga le boxe leo a re mme sheba ka ga le boxe leo le tadime gantle a re ke tsholletse moya wa ka o halalelang ka ga le boxe leo ke tsholletse moya wa ka o ngodisitseng ka ona wa ntata rona magodimong ka ga le boxe leo ga ke a kgona gore nka o rekela eng gobane ke a tseba ga ne ke o reketse seitseng go ne go tla bana le phapang pakeng tsaka le bana beso gobane dintho tse ba o reketseng tsona o tlo ba rata ka di-conditione gore e nang reketse frige e nang reketse kobo ya electrici e nang reketse eng o tlo ba rata ka di-condition a re ke gopola motlhanetlere ore go nna ngwanaka se ko o nyantshang sona ko o nyantsha sona e le lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate wa lona e sale a ntshia go fitlha lefatshe jale ke a godisa ngwanaka ka modimo jale le nna mme ke godise tsa molemo o ileng wa mpha ona ga ke na maatla a shekele ga ke na maatla a lefatshe ga ke na ntho e tshwaregang mara ga o ka tadima ka ga le boxe leo o tla bona moya wa ka o halalelang o tla bona moya wa ka o reng wena mme o maatla mme o hodisitse ka thata ke seo ke leng sona ka sheko lena momamedi wa lekwa ke batla re tlo le bulela ka nako e sa le teng moruti ke batla go bua ka nna pele ke ya go momamedi mme ya ntswalang moruti ya ntswalang ga a tlhokagala modimo wa mo gopola I was very young ke ne ke sa bone ke sa tsebe re go etsagala eng ya ba go bana le mme e mong a ithaopa moruti a ya heso a lo nkopa gore o kopa ke be ngwana wa gae malome wa ka fana ka nna moruti ga ke ya godiswa ke mme ya ntswalang ke godisitswe ke mme ya dulang Rustenburg ba re ke mme Sebongile Talita Diphoko ke moradi wa Tshabalala ke tokana mavoso mosheng ka Tshabalala a godisa abuti enwa moruti ke ntate ka sheko lena ka lebaka la mme oo moruti ga ke ya godiswa ke mme ya ntswalang o fitlhela aging e itseng moruti ga ke bua ka mme Madiphoko ke bua ka mme ya nkgodisitseng e seng ya mpepileng moruti ga ke tlo apara gaunu ya boreri ka letsatsi le leng ka selemo se seng kerekeng she took her money moruti a nkenya ka ra shopo ke ne e bitsa ka lebitso gona fornageng a nthekela sutu e ntsho a nthekela hempe le tai a ba nthekela didieta ke somela efangedi ena ka sheko lena go na le motho wa mme ya e ntshetlegileng ye ke itshetlegileng ka ena ka lebaka la gobane itse ga e ne se ka ena moruti nkebe ke le motlhomong le tawa o ntshwarele momamedi motlhomong nkebe ke le mophaphathegi motlhomong kebe ke tsula linementeng motlhomong kebe ke bitswa o mongwe wa bana ba nyaope maare a mpetla a mpeya ntle ke seo ke leng sona ke tseba go pheya moruti ke tseba go aena ke tseba go kolomaka ke tseba go tlhatswa ka baka la bohlale le maatla a mme a ileng a ema segegong ga mme a robala moruti a ke bue ba re ka sheko lena lenyalo la ka ga lefela ko kotlele ka letsatsi le leng mme o ena o na le ka thoko go nna a ba bua mantswe ya reng go tloga gona jwale o sekebe wa tlhola o tlisa garebe go nna go fitlhela modimo e ba yena a reng tsamaya o emane kapa fitlhela modimo e ba yena a o tsosetsang motho kgopong ya gago jale ke bua o seng gona moruti ke motlotlo nna ka sheko lena ka lebaka la gobane le ga mme a robetse go na le motho e ke leng go ena ei moruti happy mothers day in advance mme ona moruti a ema segeong sa mme wa ka a ema segeong sa bana ba heso le ga moruti ke ne ke re ke a ngala a ntšhiba moruti ga so nshape ka letsogo maare o kile a nshapa ka diverse o kile a nshapa ka go galema a mpeya gantle ke batla gore go bomme botlhe ba Aforika Borwa bomme botlhe ba le kwa FM go tloga o mme Mabanda go theoa le di-presentera tsotlhe go theoa le di-news reader tsa rona tsa bomme mo le leng teng botlhe nna le moruti Mofokeng re ntsha lentswe le reng happy mothers day in advance le ga ba sa tlo e bua taba ya happy mothers day rona re e buile o seng e le premature o ka etsagala ba e lebale maare tseba gore o seng gona nna le moruti Mofokeng re bua taba ya gore bomme le maatla legana le ga otho go a chesa legana le ga otho go a bata legana le ga otho difefo di jwang maare le a ema segeong sa gore le a tseba gore go jwana ena ga e tlawa go ne go le jwang le a tseba gore ga o tla mogwesa letswele lena go ne go le jwang bomme le maatlatlhe modimo wa kgotso a lo le etsa gantle le malapa a lona moruti wa utlwa wa batha bogolo ba bomme maobane ke bone ba tswa ba bangwe ba reka ditapole ba reka dieye ntlong ye nngwe a ke feta strata se ke dulang go sona ke tlhaga ka strata ke utlwile o nkga brown onion ka ba ka tseba gore go na le bomme mona ba etsa sopho ei ba batla go tlhokomela bana ba bona
1: Jesus.
0: Muruti ke batla re yo mo mamedi. Ka metsotse ma shome ya mane. Hantle re mo fenako. Tshebeletso nyena ri tse bontata ga le kwalle ka ntle. Mara ne re batla hore re hlaise hore o seng hona re batla hore ho bomme tswarang ka thata. E tswareng. Ga o ska shebo rena batho ba reng. Naume ha a khatatsana le rute. Are man rute ha o motho wa moabe go tlela henu. Naume ha khatatsana le opera. Are ha o motho wa moabe go tlela henu. Opera ha senya nako. Mare ntho mo rute a entse ngore rute a ska tsamaya. Ke taba ya hore o tseba modimo wa mme Naume. Le wena re a o kopa hle tseba modimo wa hao. Atamela modimo wa hao. Moruti ka 3 minutes e setseng ha o repa taba tsena re ye ho mo mamedi nako e sa re dumella.
1: Ho na le mantswe ke a ratileng o wa bule.
0: Ai Moruti.
1: Ngwanenwa o romela le box.
0: Ai Moruti.
1: Le box lena ha le shebahale.
0: A le bonahale.
1: Ebile ha le na letho ka hare.
0: Eya Moruti.
1: Ha le fihla ho mme ka re ha le na letho.
0: Ai Moruti.
1: Ene kare ngwanenwa ore it's not the matter of size.
0: Aye.
1: It's not the matter of weight.
0: Aye Moruti.
1: It's a matter of a thought.
0: Aye.
1: Ntwena ke
0: rumela. Ke kopa o ipitse hape Moruti.
1: Ke o nahane.
0: Aye.
1: It's not the matter of a size.
0: Hore na e buhuru ba bukai.
1: It's not the matter of the weight.
0: Hore e buhuru ba bukai.
1: But it's a matter of the thought.
0: Kurna ke yone hlokahala.
1: O lo e ku hopotseng
0: ka bona.
1: Ai ke ona ona le way.
0: Hore ke eng ka mona?
1: O bane ke ntse ke o ananela.
0: Ei,
1: hore motswadi wa ka le ha
0: ke tsale. Ai
1: ke ntse ke tseba o re mme.
0: Ei,
1: di ntotse way wa ka size di na le matla o re dishwe.
0: Ei,
1: but you cannot kill a thought.
0: I am rude.
1: Motia o na hana mbu si le motsiare.
0: Ei,
1: o ke ke be wa ima ntwa ya ina hana
0: ka wena.
1: Le ha sa o romela ye kholo.
0: Ei,
1: mare o ntsa o na hana.
0: Ei,
1: hore ha modimo a ntudisa hantle.
0: Le wena ka dula hantle.
1: Ke be ka o leba.
0: I am rude.
1: O bane o tula le mohopolong wa.
0: Why?
1: A thought is what counts.
0: Ai.
1: Le hasna le thongwane
0: e
1: ska mo otla
0: ska mo sharp
1: o ntsa o nahana
0: ntsa o nahana
1: modimo wa khotso a hlonono
0: ai Moruti ke batla re yo mo mamedi wa ne kwa tsebeletse na re a u bulela yona line 10164211439 line 20614009894 WhatsApp ya rona ha e founelwe wetse tse pedi fela WhatsApp u it's either u send a message or onale line Moruti.
1: Yes sir.
0: Hello, caller, hello.
2: Le kae ba tsanka ba ntse teng dimo ka studio.
0: Mme re a phela wena o phela jwa.
2: Ra le bo ka mo ha ya ntse teng dimo.
0: Ke
2: na go di ya bo mme.
0: Ai mme.
2: Go pana le neng ke le matla le ntse la mme Moruti
0: le
2: la ume. Ke bona na ume a khaba motswadi wa ha a khaba matsalae. Ke ola mo o ka me ke ola mo rata mo aka. A tsela modimo wa hae a bona go tsama ile ka tsena ka gala pa le na maga ntshinki leng ka tshola ka gala pa le ha ona leng ke leng ka tshola a bona modimo wa mmera go ona le modimo ya nalwe
0: ma
2: a ba no na le modimo yo go tsama le yona empa modimo e leng ha e tsane le modimo o la ga gale ke phela maga ona modimo ha tshoka ke mmona a go modimo wa hae ka ba modimo wa ka
0: mo
2: ya nteng ke ka teng a go tshaba so ya mo tsona e ka ba tshaba saka sa ho e ka ba saka sa ka e be sa ho a ga le tsatse bo u da mo lola e ka ba le tsatse la ka la ha o ile la ka a ho pola go mo teng ke ka tsa ma ho yona ona modimo a tshoka ke kopana le yena ona modimo a tena tshoka ke mmona ka rata le dedi o na o bua ka yona ya hore wana aneng a tsena le tshe impa le tsikolo ga ho pola ga mme man a re din bo tsoka ba ntse go le box le la le tsena le tshe magalene le mantse a matla hore ke tlo dula ke go pola o ba nngwe na tseba o go di tsoka ba tsoka ka tshego ya maso o tlo tsaba di free le go tsaba di tsoka ntse ke tsaba di kolo empa di na mo go di no di santse a re modimo wa ka ba modimo wa ka wa ka ide wa hao a tsaba dingwe a na le ona ona le matla o ntse ke modimo bona le matla sa tlhano le matla ma ha ntse ke modimo a mpolo ke le lona ke nkgono wa blessing ba tsenwe ya le bua ene
0: amen ra go le bo nkgono blessing
2: bona ntse ke modimo amen
0: thank you nkgono blessing Moruti mo raetsa bo sokena
3: Good morning, servants of the Most High. Thank you for the message of courage. We must be a peculiar kind of woman, God-fearing and prayer warrior, like a Hebrew-minded wives who are set apart. Stay blessed together with your family. Mama Hlatsi from the Bell Park. Rabelebuwa me Mama Hlatsi ko from the Bell Park. Rabelebuwa me Mama Hlatsi ko from the Bell Park. Good morning, Mohlanga wa Modimo. Re leboga thapelo le lentswe Modimo wa Modimo. Wa tshepahala. Mme Miriam Steel Park. Rabelebuwa me Miriam Steel Park. Rabelebuwa me Miriam Steel Park. Dumelang batlotsi wa bantate Modimo. Ana aya tempeleng ho rapela. A gare a phalla le felleng la besera. Rahaba apata dihlwela ka tlasa dithupa tsa ma tikani sifara le o le puo basadi ba ba hebel ba ba belehi ba sike ba mamela faro ha are bana ba batuna ba bolawe mosadi ya gabane ke mang ya tla mofumana ke ya bohlokwa mo le kholeke na arenke kholo mruti mo mamedi khotso
4: ke dinela mba go tla studio.
3: Re a le bontla tele kae?
4: Re tlile le ka.
3: Re a phila ntate. Mhm.
4: Ke le bua mo hawa mo dilim. Le ntiki le reng a le tirimile.
3: Mhm.
4: O nne roko.
3: Ai.
4: Ke lala ke mo fetse.
3: Eh.
4: Ni na tloga go tla hape. A re le ga tola ke se la makaka. Le ntse sala ke go. Ka mantwana. Ke rata go thata bonne bo se ka go tsena ka lefatshe. Bomme ba thadile le ba sa thabang. So Modimo Modimo ke Modimo wa mehlolo. Ebile Modimo ga ba lebala maemong a ba le bone. Modimo wa ba rata. Ke bana ba le bone tsatsi ga le tšhaba. Bibele se ka itlhogisa ka tsatsi ya botsatsi. E tla re ga morena a rata.
3: Ga morena a rata.
4: Nako ya go feta dintsi ka rona ga a dira ka gona mo ka e tsala. Ke la bona le mantse ba lebalang le bana. Ke re ga morena a rata. Pelo ke mo le tsatsi go khala nna wa ka wa u di. Ke ba tlo dire di tsa ke ke pele nna wa ka ya ntwala. Ke le bomme ba ba tsiba ntwala. Mo tinyetseng. Ke le dimme ya ntwala nga nya ke le ke. Ya mo kopa go le la di tsa di tsa ke ka ba kala a.
3: Ai.
4: Ke le ke go modimo a mo tsena lo fa. Ga ke ke ka mo le ka ho. Ke nna ha ke nna ha ke nna ona se go nna go tsela. Ke na le mo hopolo e metle ka ho.
3: O na le mo hopolo e metle ka hare ho ye.
4: Wale ke dire ne masangu ke mo ga ha ho se masangu go re wa o rata ka pele ya yohle ke go pele le ne ma mpetse ze le zene ke go ngwana ha ho se masangu o ntse o rata amen
3: amen ra le bona ntate a re nge voice note or amen muruti maramani ke mme matseko ka mona ka 6 point a re nge voice note
5: ba mamedi ba le kwa ka sipoint o seng ha letsatsi ntate magetha ka ngolo lena la lang ka lona ha re a re bile letsatsi la sonta wa bua ka kana ume o bua ka motho le matsala tsale wa loetsa hore le nna ke lo ema hantle ke lo ipatla hore mo ke leng teng e be ke etsa tse lokileng tse molemo na ngwe tsinyaka ka lo ipotsa hore na mo ke meng teng ana ke tsa tsentle tse lukileng ho matsale waka go tho ruthe a mamarela naume ha naume a ntsha lentse lentse le reng namha naha e sabaletse thota e namme e o ka nka dithotho wa tswa letsela gobaneng o neng o tlile ka yena ha saliwe lefatsheng le ka kwano ruthe a hana taba e a re nna naume waka mo o yang teng ke tla ya le wena mo o jang ke tla ja le wena mo o robalang ke tla robala le wena jale ke ipotsa gore na a na nna ke eme hantle na go matsale waka a na nna ke eme hantle na go metsitsaka ao morena magamane tabakgolo go ruthe le naume ebile lerato le botshepei le tlhompho dintho tsena tse tharo ga di sa leyo go ngwetse le matsale matsale o matsale a jwa ngwetseng ya gago ngwetsi o ngwetsi e jwang go matsale wa gago hlompho lerato ha di sa le yo go bathong ba ra ba babedi la go nya ha jwale ha re tsebe go na le baka ke mayemo ka pa ke e fela ha ke lebella route re fumana route le motho a keneng a na le lerato a biana le hlompho a biana le kenehelo ka ha go lelapa leo gobane ke mona itse ha molekano wa ya saile ha matsala ya ranke thuthu a gutlele gae gobane a natlile ka ena kino ha sa leo ruthe a hana ena e re bontsha bopaki ba lerato le kopano le kutlwano dipakeng tsa matsale le ngwetsi ao morena
3: moruti a renke molaetsa a renke molaetsa
1: re ke bone re ke etse tjena re tsebe go tsamaya hantle o senga letsatsi la ka jeno taba tsa rona di mona go tla ba tjena ke uta
6: ke batla motho ona go seletsang ke batla motho ona go bonang gore ka tsa motho ka
5: tsa tsa ba hlanka ba modimo a le ba thapile e matla a le boa le ho le matla le matla ha re ya re shebe le tsatsi ya bomme a le tsatsi ya sonta ke ipatla ke ipatlisisa gore a na nna ke mme ya matla ke mme ya rutang bana eng ke mme ya ratang go ruta bana eng rona ke ba ruta thapelo kapa ke ba ruta hotela ke ipatla ke ipatlisisa le bua ka bomme gobane re bomme ba sa nna nnete ba se na nnete ba se na nnete re itlakesa ke la sefatlhego sa ntete modimo ga re ya re shebile kgwedi ya bomme letsatsi la bomme bomme ba re re tlama dikobo di mathekeng gore na re jwang re bomme ba jwang nnete e ke na go rona na tunelo e teng ya ntate modimo go rona na kaleboa ke nna nemadikontsane
3: aleboya
5: go modimo a ka letsa gantle ka dibanjesa lone
3: raleboa madikontsane raleboa
1: andan molaetsa o ke ne kwane o senga letsatsi la ka jeno re ya matha jwale
3: eseele
1: mona re
3: tsamayajeng voice note
1: e batla e tsama stara ga kwa
7: dumelang dumelang batlhanka ba modimo ke a le dumedisa ka lebitso le phametseng mabitso otlhe lebitso la morena jesu kriste wa nazareta ya batlhanka ba modimo ka utlwa ke thola maatla re utlwa le re tsoseletsa moyeng ka tsela e nngwe makatsang jwa re le bo mme ya it's not a matter of size it's a matter of thoughts ya ke nnete ke nnete a se lebaka gore e golo bo bokae e ntle bo bokae bohlokwa ba yona ke go gopola mo o kileng wa kgephoa teng mo lefikeng le o kileng wa kgephoa go lona mo o kileng wa rutwa go gasa wa shebelelwa wa rutwa go tsamaya wa ba shekisiswa go tsamaya gantle na ya ke a leboa mogaukono tlhe batlhanka ba modimo modimo a le gore baballela lona ka go fela batlhanka ba modimo ka lebitso le phametseng mabitso otlhe lebitso la morena jesu kriste nka e tsa tsotlhe ka kriste a mpha maatla mehla le matsatsi ke mamuso ka nkola go lelapa la heso ka go fela ke re modimo a ntshireletse bona ka go fela ba lelapa la heso lelapa la bogading modimo a le go etsa gantle gagolo go mokgonyana wa ka le mora wa ka Thabang Kankula ga mmogo le Thabo Abraham Ndamane modimo a re bolokele bona amen and amen
3: re a leboa mme moruti molaetsa koreng good morning my pastor ke leboga mme a o hodisitseng modimo a o mo tlhononofatse le family ya ha you are strong man nna ke gotse ga botlhoko ke utlwisa botlhoko but ke tshepile Jehova ka mehla amen from aupa molaba ra lebontate molaba Ba madume ba ruti baka, thank you so much for such inspiration, for such inspiring words of wisdom. Be blessed. Have a great weekend with your family. Mercy at Vanderbilt Park. Ralebo Mercy, Ralebo Mercy. A blessed morning to you, Bashang Batotsuo Bamudimu. Thank you for a powerful prayer. What an awesome message. Muruti, your message and testimony touched me here. But we thank God. Happy Mother's Day in advance and to our mothers in heaven. Stay blessed, Baruti, and your family, sis. Mahauta, give my gold. Galebo me Mahauta. Ola tela molaetsa morena ba ruti ba ka utlwa naume o ile a dula le nna wa le tsantsa beng o tse le mme ne moruti le mme wa hai le ha matsale a se are a gauha a ka khutlele habo empa a latola a re mme mo o yang ko teng ke tlo ya le wena yo ke a leboga la Vika Cairo. Alleluia. Happy Mother's Day in advance bomme le a ratua kaofela la Vika Cairo. Jo e ka ba nna ke matsale a jwang e be bana ba rona ba ya hlomphana jwang e ka re ke ka lo tsamaya le mme nna ume la Vika Cairo. Ra leboga ka bo mamedi bo matla ausi la Vika Cairo. Ola tela Muruti, morning Baruti, oh morning Baruti, manager, organized teacher, healer, engineer, ruler, kiseo mada ili emetsing ria lebo ha bonta teka hore hupula kaleta tileu, amen. Re a leboga momamedi ha re thole lebitso mare re leboga molaetsa o matla o keneng re a leboga moruti a re nke molaetsa o monkwane odimo mane moruti
8: alo se mona re ohetse re baballetse tlhe a ntate hlokaina ke o dumedisa lebitsong le maatla re re ha bokoe ha galaletse gobane ya re tshepisitseng re bona botshepei ba gae ke rata o tshele bomme botlhe ke re happy Mother's Day in advance modimo a le re pata modimo a le go gauhela le re fa maatla re be bomme ba nang le kgetho le tona bophelo ore a na re kgetha go kgatlhisa modimo ka tsela e jwang ka maphelo a rona gobane naume o le ikgethela o tsa ga o kgethe fela o kgetha gobane o bona botle bo ka o tswelang molemo jale le rona gobane thapi wa modimo ga re nka re kenya dipinong tsa rona e re tswela molemo re tlo ietsisisa go ya ka tsela e ntate modimo a batlang re be ka teng re motleke gore ntate nna ke na bokgoni empa ke tshepa mogau wa odimo wa bophelo bo ntlomphileng ka ona gore o tlo nketsa ka mogau bomme ba ka ga go lo kgatha ntho e kgatlhisa modimo jalo ka naume e le ikgethela matsalae gore mo a yang teng o tlaya le ena le rona ga nne re tsho re re mo modimo a re isang teng re tla dumela o sena mathata gobane ya re tshepisitseng o a tshepala go dileng yena weekend e monate batlhanka ba modimo ka keresete mo le ena re fa maatla amen
3: amen e moruti melaetsa ena e mengata ya re tshepisitseng o a tshepagala from mapule ntsuntsha at small farm lady in red re a leboga ausi mapule ntate moruti batlotsuo ba jehofa ke leboga mpho ya bophelo nna ke tlotse ka bohloko ha bohloko ke sa tsebe lerato la botswadi empa ke itshepetse lentswe le reng le ga ntate le mme ba ka ntatlha jehofa tla nthola ke a leboga jesu kreste ke nna monghadi tiisetso richard ticket tekete meaton Kolfontein 816 re le bo ntate tekete re le bo ntate tekete mo mamedi melaetsa ke neng ka mo
9: di bela nhle ka le bo molaetsa ele re fa ngona o seng ha letsatsi wa hore ha o le noko ipatla o ipatlisise o amohele se o se fuang o hopole hore se hlaga botibong ba pelo amen ka le bo
3: Baruti ntate modimo a lo nketsa lona hantle ke nna matseko ka mona ka C-point ke kgathatswa ke mme rute ka tsela eo a dutseng ka teng ho matsale re a leboga mme ka C-point ke ka heso moruti nna mme matsale wa ka ha na taba le nna le ha ke ba rute ho yena ho tshwana le ha ntse ke le CEO after 22 years lenyalong laka Anonymous ka Lethabong Lifestyle Estate. Oh, re a leboga mme Anonymous.
10: mosadi ya bohlokwa ke mang ya tla mofumana ke mosadi ya fetisang diperela hole o ahlamisa molomo wa hae ka bohlale o hlokomela ntlo ya hae ha a je ba botswa monna wa hae o ya mo rorisa o mo etsa hantle e seng hampe mosadi ya tshabang Modimo ke ena ya tla rorisa Rute a kgomarela mmatsale wa hae a re Modimo wa hao e tla ba Modimo wa ka ho bomme bohle Modimo a re thuse hle re bo bomme ba ileng ba tshwana le Maria le Elizabetha mo ile a re Maria ha a dumedisa Elizabetha ba ba le tshitshinyeho ka hare ho mala a Elizabetha ha re le bomme ha re tiseng lerato le kgotso ho bomme ba bang re se ke ra ba bomme ba tsheisang ka ditsietsi tsa bomme ba bang re se be bomme ba ka reng ha bomme ba bang balla ebe ha re ba thuse Modimo a re thuse a bope ka hare ho rona re le bomme pelo tse hlwekileng re be le lerato ho bomme ba bang Modimo wa kgotso Modimo wa mehauhele yohle Modimo wa nama yohle a le boloke bohle bomme le matla
3: Ruti a ke so nyale mara ke batla re ho wena ho mme o dulang le yena ha ba re ausi ma Mofokeng ha ba re mosadi Mofokeng ba re mme ma Mofokeng
11: amen
3: ke kopa o mfisitse molaetsa ho mme ma Mofokeng o re ke re ho yena letsatsi le letle le monate la bo mme in advance nna la ke soka ke nyala mara ke batla hore ho wena o bulelle mofumahadi wa hao ke mme lapeng la ha Mofokeng o tswaletse bana a re qete moruti ka melaetsa yena ntate moruti nna ke ya leboga ka jeno ka bomme ba ileng ba nkgodisa mme Ntebaleng le mme Mamiki mme Ntebaleng moruti ke mme ya ntswalang mme Mamiki ke nkgono kgotsong bahlanka ba Modimo ke leboga molaetsa o matla ke Lucky Dismatising re a leboga ke ausi Lucy Dismatising re a leboga ausi Lucy Dismatising Moruti ka motsotso o setseng kola o na le momadumelo ka kgotso halo
12: kamona ka studiong kaledumedisaebarutibaka ke bagotinane kare kare ka beela molaaaaba ba bantsi batha manelaetse menge ba metelele kare ka ipha kutlwisiso ya gore batho kaofela ba batla o kena ba tseba ke kena ka lebaka la auso wa qetang gore yena ke boetsi le ga rata go tshwana le Ruthe empa mme matsale ya wa tshwana e ka re nka bua le bomme matsaleo bomme matsale ka reka ba tseba gore ba utlwisa dingwetsi tsa bona botlhokolwang especially ga ntate a sa tlhokaetse bomme matsale ga ba tshware dingwetsi gantle ga bo ntate ba se ba tlhokafetse bomme matsale le dikgadinki le boragadi e ke le lekeng gore le ke le tlhokomele bana ba batho because ke a le tlhoka legato la bomme ba rona ge be dingwetsi tse gantle empa ga e le bona ba re qhelelang ka thoko go botlhoko gagolo mogoti mo ke leng teng ke botlhoko bana monna ka otsile jalo mme matswale le boragadi ke bana ba se ba bulela kwana e sebile ka kare ke ngwetsi e senang maitseo go botlhoko gagolo bomme go botlhoko ke batlo bua maaka ke anonymus ke a leboga
3: re a leboga anonymus tsa gale di fetile baruti baka empa ke seka meyogo ka hopola nna matsale mme ya hodisitseng my late husband a re ausi nkame hasana ya hao goba e o tlileng ka yena ha sa leyo I was 7 months pregnant a re ntate le nna re qetile gore o tsamaye o baleile ngwana rona fela ke tiile bana ba ka ona batla ngola o kitile bana ba ka ba hudile ke kgethile ho ba mme wa nnete wa sebele re a leboha anonymous moruti nako e risile momamedi wa lekwa tshebeletso yena o ka itholla yona mona le kwa FM o ka tla ka mantaha o ka tla hosane wa kopana le ntate ya sebetsang ka production office wa mokopa tshebeletso ya la bohlano wa di 8 ke di 8 murudine ya di 8 ya 5 o'clock ya ntate tlokaina magetha le ntate moruti mofokeng ne re le babedi o tla ikopana le ntate ya sebetsang ka mo a o ntshetse yona a o charge le ntate banda o ka itholla yona tshebeletso yona ya tholahala moruti ka motsotso setseng nka molaetsa o qetela re ke thapelo re tswe melaetsa ka mona mo mamedi e mengata re tlo isiya ha re tlo gona ho enka ka ofela ntho ka mona ka studio ka mona e mengata ngata ngata ngata Khotsong ba bontate ba ka ke a leboha morena a be le lona a lefe matla mosebetsing o lo rumilweng a lefe matla ho pheta ke mema ka ke mema ka poloko mamotaung ka poloko mamotaung ka poloko muruti ka thapelo muruti re kwale re sie
11: yes sir rapela ntate re a leboa ka lebitso la morena Jesu re a tsamatsa male rona modimo sireletsa bana ba gao hlonolofatsa bomme botlhe modimo ya lokileng ebe ba beele letsatsi le letle ba hlononofetse modimo ya lokileng ba hlononofatswe ke balekani ba bona ba hlononofatswe ke bana ba bona ka lebitso la morena Jesu wa Nazareth re a leboa gobane wena o modimo ya sa hlolong ke letho in Jesus mighty name we pray amen
3: amen
11: moruti gona le tabe re tlameleng re lokise pele re tswa
3: alright
11: hopola hore mme ke mme ka bakala ngwana
3: e ya muruti
11: gale o ska expecta hore ntate ya o nyetse o bo ro mme wa hae o molekani wa hae
3: muruti ya kenyela ntate
11: ke re mme ha o nyetse ha o na le ntate o le mme
3: ehe
11: ntate o ke ntate wa bana
3: ba hao
11: bana ba hao ke bona ba reng
3: mme
11: we yani ska hatella ntate ona mo be ya
3: guys
11: hore ha o nketsetse Mother's Day o lo yetsetsa mme wa hae
3: mme wa hae Mother's Day
11: wena o lo yetsetsa
3: wa hao Mother's Day
11: bana ba hao ba o yetsetsa
3: Mother's Day
11: amen
3: amen
11: hallelujah
3: mo mamedi o re tshwarele ka o sia melaetsa ena e se hlopha kore muruti e se hlopha hlopha mara muruti ke kopa o bale ona before fa ntate ya kenang wa IMD le se hlopha sa hae ke nahana ona o special for wena muruti
11: are nyolle pina morena go tsa re hlopha mafatshe
3: ha re tsa fela Rusia matsohong a MIMID ke bana ba kena le ke le koko lena lena lena lena le serious le kentse Slender boy le boss lady ya le mmala ditaba o sa le teng re le sia le bona ke le koko le letlela o seng iketsetse morning drive show ke yona ngwana mmegre
13: ya ha ole yo mochanse
3: e ke yona yena
13: ha ole we tla ba ike
3: le
11: letlo sa re sutudza ha re tsa jena letlo

hlehle bana go ema show them to me mo go tswa a re fa tswana mo ya ga mo tsayana ya botshela mo go tswa ga hlae md e yo se mo tla fisha mo go tswa ga ba tswa ba thuma mo go tswa ga hleng sente ga tswa ga go tswa ga ha kona e tswe ke tlile ke go bona ba tsela bana ba bidiwa ga weekend tlile ke go lo he a yena ke go bona ba tsela mo go tswa ga a ke di mother's day a ke weekend tlile go lo mo go tswa ga a ke na botlhale tlile ga tshele mo go tswa ga ke la botlhano ke go di mo go di mo tlhaba tsa bang a robe di mo go tswa ga selemo sa ka tipe o shone tso tsetse mo go tswa ga tle selemo sa ka tipe di ma shome di mo tsetse mo go tswa ga a go re ke botlhano le tsetse ke a robe di mo go tswa ga botswa batho mo go tswa a fa di lebe ke mo go tswa a fa di lebe ke mo go tswa ga tle ente ga hatsela fela jwalo ba re ntse ra tsela fela mo go tswa ga fela e feri lebe ke ntate a re tsebe be ke tla ga tshwagetseng e kana la khitse mo go tswa kana la khitse a ge tsebe kana wana pula matokomane rona re tsebe a rona re tsebe botletsela mbekeng etla a rona re tsebe botletsela mbekeng etla mkhotswa ka e maga bekeng na se re pupukile se ramentate e se re pupukile se ramentate wana e ke bona wana ga se puputla o ke ma bona ka ye ma bona ke ke se nyane ke palamanyane neng ke bona ke na o sie mong a di diphonse motlhela ga motse ba ga diphonse mawane la ga kena mane ga bona se mo tlile se rame marama na se ke sa tsebe a joang se ke sa tsebe ga bana jwa ka tele tele ya ke mora e ga ye ya ga se tau mula ya ga se tau mula se ga a se ga ba se gedi o na le tshete ga bona tshete mo go tega se gedi se ya o pepita a se lo tau bitsa mo go tswaka se rame a se na champe ka tlo data sela yo lo ga ntho ka mona mogotsi wa ka a mangolo wa hao go le dikirwa le em gotsi wa ka o data sela lo o data sela ga dikiri o te presenter ga maphosa mogotsi wa ka a mo sa mo puputa mo so thukwala mogotsi wa ka a bona motho ke ya pe go go bua ga ba fala ba ba di kobo ba a ta ka jase a mo otla ga ba zo a tlo presenter se ga me mamedi e se ba se ka puputa hatete hakatela hakatela mara wa mona motho wena kana ha re bona puto tsa rona mana o bona motho wa tete ba go motho o hatete o lebeletse ya ke hakatela ba go mona e sa mo puputa a sa mo puputa tete se ga me se tla ka digiri a go tla ka di batshela tsa ha mo tsa sobre 85 go tsoga tlhagetse ga shilo tlhaga re fela ke tsoga montswana fela mogotsi wa ka tlhaga a bana mo pile mo na mogotsi wa ka o sa gathala tsela le mangolo a fiwa medi wa ka ka ba le mangolo wa ba mangolo wa wetsa eng ka pa e mogotsi wa ka ba doctor mara mangolo a ke ba o sebeletsa bona sa sebetse ka thata mogotsi wa ka mangolo na ke ba o sebeletsa mogotsi wa ka ha o ya ga sebetse ka thata a ke ke ba o sebetsa se sebetsa ka thata mogotsi wa ka mo khule mona tlhoka o ikemela mogotsi wa ka sebetsa ka thata a ntse ola lo mangolo mogotsi wa ka a o boela o mangolo no mogotsi wa ka a o beya metlo ngwa mosebetsi go mogotsi wa ka tlhom spani a ke mangolo a ke a ke sebe mo bo ta flame mogotsi wa ka ba bangathe ba lutse strate mana mogotsi wa mangolo wa bona ba bangathe ba lo mangolo wa mogotsi wa ka mosebetsi e itse empa mara ba sebetse ka ba kala go ba sebetse ka thata ba lebeletse go mangolo ba sebeletse ha bo ka go tse mogotsi wa ka go batla fela ga le go tsene go belele mangolo wa ka thoko fa hanyanyana fela as for a second go belele ka thoko fela mogotsi wa ka o sebetse ka thata kana ka tao kena spano se itse mogotsi wa ka o botsa mangolo wa ha a tsosa bana 8 tsosa bana 8585 ya ntse ka mogotsi wa ka hle a ke ka tafela wa mogotsi wa ka tsela ka shene ka tafela go rwana mogotsi wa ka a ba tse o kusa mohluko na mogotsi wa ka ke tsena ke tsona tse ahang tse o kusa mohluko na mona mona le so tsona tseo a hanga potso phamisang go ya ka tlong ya gago never give up mogotsi wa ka ka tse fela ba ga support tsotlo ya ho mogotsi wa ka ka tse fela ba ga support ha sele ya ho mogotsi wa ka se ka give up mogotsi wa ka

0: Puerto Rican sauce right here. Somebody put your hands in the air.
1: It's a patina. All right. In the meantime.
2: Non-stop. 24-7.
1: It's happening tonight. In the place to be. Humanity.
3: انتوا بلا بروتا تاع جيم هو دار الشيكين كي بلا تاوي كي فرايد بخصوص هذا عارف لا جود مورنينغ انت البوس ليدي هابي فرايد وين كاوس كاتو كي دوي كي يعني مالا تاوي وانا خذ لا موتو تاعي عارف لا جيم لا بتي لي اتو البوس ليدي لو ميدي بالي كو اف ام خصوص هذا الشيك اف لا كي تجي نوتو لونا كي ما شيك ما شابا تاجي ما شابا عارف لا هاي لي اتو البوس ليدي لو ميدي بالي كو اف ام كي مومزي كي مومزي لي بارادي با قال لي سي لي راتو كي مامي كي توتي تي كما مانغا مفانكو عارف لا كي هوريسا ماكوتي موهلي نا كي مجامي ke mo jabeng ka manka website park mo khotswa ga bona di le motsengata ke mamiki tshoketse ka manka ba vango mo khotswa ga morning le telebus lady ke dumedisa ba mo medi ba le FM group ka ofela from Mr. Councilor ka manka zone 3 sibukeng a boss lady le yacho dumela hle wena mo khotswa ga batsuwe batho wena mo khotswa ga ba ha batsuwe batho halala ke Friday mo khotswa ga mama thanyo qalisa zone level se booking wena good morning mo ifo motle wa IMD wena mo khotswa ga hle happy Friday and then to all mothers wena mo khotswa ga ba le kwa happy Mother's Day in advance mo khotswa ga and happy birthday in advance to Chabedi Kenny tsetlane mo khotswa ga for hosane with you till the last hour ke mpepe ji ka mari ka itlo sa itlo mkhagezo mo go sitlo tine ke mo khotswa ga fela ha re ye mo khotsi a ga tsama mo khotswa ga re monetse jo le tse o tsela jo mo video ga tsaka tsaka shene mo khotsi look FM na tsela pono zona mega hetse a ke mega rutse mo khotswa ga fela e tsela so le ya tsola lady ke le bona matsa ya rafana bona ke a ke di friday tse mona tse male kere mo tswa ka ke di friday tse mona di mo tswa ka me ke tsa bo me ka ofela ke re happy mother's day ya go di nya di boss mo tswa ka ke re ka sia ka mo tswa ke ka sia ka ke kopisi ka mana ke re ka sia ka mana ka kopisi le potso room mo tswa ka mo ba tswe mo tswa so le ba ke store le fenders ke re bona re ka ofela matsa re ka ofela mpintjaka mpintji mpotso mpintja choose wa mata mata mata mona ya btile ya tlo bosile le mo medi ba le go fa mogotso ka ha re le bohengo tso wa happy friday ke makhumo le ga makam khirela mogotso wa ga ke ndi mogotsi e ke ba tsama tsama ba fra morning le kwa fm family ke mantle tsa bang semase ke le botsa bang ke le botsa bang tsema mbilo ga ke bone tle ya go tswe ba tswile batho mogotso ba tswile batho wana boss lady ba tswile batho wana boss lady me re bone mbilo ga tsa tsena ba bana mogotso wa ga hey ba tlo mona ye tsala mona mbilo wa ga hentse ke re ke lo re ka dikoloi mona mogotso wa ga na hentse ka ntle ka manene ha o le na mahaile le sutu ka mona mogotso wa ga hey pele ntwedi e ke ntwedi e mogotso wa ga ba bana re bone ma bana mogotso wa ga tsene tsa dikoloi ke le hlile ke tsene ba dipheli bitla mogotso ka ba ditshwatla mogotso ka ba di tshwatla ka mana ka fetse ke mogotso ka ba kala gore mogotso ka a bona bana bo slady lo ena mpho ha le rekile tshwana la go nale le go ntse chipi ke tsetse ke ke tsa mahlala ka lotso ka mana nene tsene tsela tsona ka mana ka Afrika bo ba go tlo di thuba go ga ga di sa mana nene ga di nka ga di mina ga di re
4: for what le ba ka
3: ha wa tshwanela o le mo I wanna ya Afrika bo o reke koloi ka lesotho tlo e gana ka Afrika Borwa.
4: I will.
3: Ke import car. Ke di import car.
4: Yeah.
3: Ha wa tshwanela. Ho hang. Mme ba etsa botho ba entse tholetso mogotsi wa ka gore la e bontse o teng ka mona ka mo a wa Afrika Borwa o ganna koloi ya lesotho tsamaya o ye manene mogotsi wa ka sagse manene phaposi ya sagse manene kapo manene ba di bua mane ne o lo itlele ya mogotswa ka ba gona ho fongane ntwe ga tsimo di etse ke di fee ntwe ga tsetsa ntwe hale melao le melawa le metsa e tsontse ngwe latele ho go ntwe jole etsa le mogotswa ka
4: ke tlo ketela le re ska re ka online a tse a se ba ho ba li some of the close agree dia shipu wa ke re a le tlo
3: ketela le jwa lo bo se di jwa lo bo se ngata se ri tshile sengata se ri tshile di kobile tshela mo ba di kobile mme jwale ba etsa bongete ba go lo yana hentse ka ntle tshwantse be jwa lo fela mogotsi wa ka tshwantse ha kolo ye dineng ya hao e hlakala sotho mohlala ke tsa mohlala o tlile na ka mona mogotsi wa ka e be le motho monga yona a hlaka lesotho a dula le teng ka kolo yeno mokgotsi wa ka gobane ga a le seyo o mathateng o tlo ganna kolo ya lesotho ka licence ya bokae o tlo ganna kolo ya lesotho ka licence ya bokae
4: ka licence ya kae hebe tlame ke etse le licence kwanana segoa
3: mamia ka sekaba o tlo kenya magate mogotsi wa ka tsane tshwantse ba re botse dintho ka tsela e nepaetseng o ka tse melao le melawana o tlatse dipampiri mono wa fa di permiti permiti ya koloi permiti ya eng over 6 months mo go tswa o tlatse ka tse
4: di ntho go batla di ntho di license tsa di kariki se fapan
3: ya se a tla lelapo se a tla lelapo la le lapho se a tla lelapo
5: e DJ a go njoetse man SARS e kena ka eta binyo ha o rekile koloi ka lesotho e batla
3: ei e batla mkhosi
5: e batla ke nya ke nya zomu
3: e mkhosi e kwosi
5: ba le koloi ya lesotho ke pele
4: ke ho tsama o ke nya
5: ke nya ka SARS jo le pele
4: number plate
3: nai kon e mkhosi ke tebe jo le ke la ke tshwere mona na ba ai ba tlo ba la yona
4: number ya pele it's a brand new car ke
3: re before ke ka manene e pele ke bala monana e ke sone ya tsoka ke ba ke ba le taba ke bala monana mpho yo le bo tsholo yo le mpho ke ngile msebetsi wa hai jwa le mpho e o hantle mona so
6: ke hantle
3: le ke re ke bala la ngolo le la ka le ke le tshwere jo le ke ga before ke le bala ke fe mpho pele ya taba go bala ke ba ke ga ke la msebetsi ke le bala
6: le
3: ba mme le ngwala ke tshwere ke ena ka monana hen ba ai bana ya Afrika bo go ba re clean dikolo etse ngore se tsweng dina hen tse dintse jwalo jwa le Lesotho ditlo dibatlo a batlo wa re ke tsietsi ka ha ba sa itumela le dikoso tsena ba bua ke tla go tla lona ka ya gutla re ke ho mpho
4: ke debate ena
3: ta re ke ho mpho ya gutla ha be di antse di mahlo ho ra ya busupa mpho mokwena o tla ba le ta ha ke gutla fela wena ke u duma tsona taba tsena ke u duma tsona
7: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions, hammoho le True Voice 016 Media.
8: A ke lebohe Mifo. Dihlooho tsa ditaba horeng ya bosupa. Phuputso ya boramolao wa mabapi le ho kgethwa ha Tolashe e fumane hore ha ka sebedisana le molao. Ditaba tsa hore ya bosupa o di balwa ke Mphomokwena Mamamedi Dumela. Palong entseng e eketseha ya diqoso tse tobaneng le tona la ntshetsopele ya setšhaba Sisi Tolashe e bontsha dipatlisiso tsa bonnohe ba molao mabapi le ho kgethwa ha motsamaisi ka karetso wa mehleng di fumane hore ha ana tshebedisano mmoho ho thiseng dipatlisiso. Sena o sa tsotellehe hore Tolashe o laetse dipatlisiso ka mora hore ho hlahe hore Peter Netsipale o saenne kontraka ya dilemo tse hlano ha kabinete e amohela ho kgethwa ha hae selemo fela. Phuputso e fumane hore Tolashe o hlolehile ho araba dipotso tse mmalwa mabapi le hore na o buisane ka diphapang tsena le Netsipale pele a mo nkela kgato ya kgalemelo. Selemong se fetileng Tolashe o boleletse palamente hore e ne e le phoso ya bonohe ba molao fela ha motsamaisi ka karetso wa mehleng a ne a fuwa kontraka ya dilemo tse hlano mme a beha molato lefapheng la tsamaiso ya setšhaba. Phuputso ya bonohe ba molao e fumane hore sena se ka nna sa bula monyetla wa hore mahlakore ka bobedi a bake ho se phethahale ka bomo ho kgethweng. Ho sa le jwalo lefapha la thuto la Gauteng go thaleditse hore baithuti ba babedi ba sekolo se phahameng Mondiyo ba ngole botjha tlhahlobo ya bona ya bonunu ba pono ya selemo se fetileng ka mora hore dipampiri tsa bona tsa pele di nyamele. Tlhahiso ena e latela qabang e sa rarollwang ya dikgwedi tse hlano pakeng tsa baithuti le sekolo mabapi le ho kengwa ha ditlhahlobo tsa bona tsa matriki tsa bonunu ba pono tsa selemo se fetileng. Batswadi ba Anthea Arense le Sheetal Maharaj ba ntse ba tsitlallela hore bana ba bona ba rometse mesebetsi e hlokahalang ba qosa sekolo ka ho beha mosebetsi sebakeng se fosahetseng. Matshwao a siya a siyo a siile baithuti ba na le dipolelo tsa matriki tse sa fellang e leng se ba sitisang ho tswela pele ka dithuto tsa bona. Mafube a la leshome le metso meraro kgoding ya Pherekgong selemong sena baithuti ba matriki ba ile ba tlala diteišeneng tsa petrole moo dikoranta di neng di iswa teng lekgetlo la pele ba labalabela ho bona ditholwana tsa mesebetsi ya bona ya selemo. Baithuti ba babedi bao ho buang ka bona ba ne ba hatelletswe. Ho ya ka batswadi boemo ba hona jwale bo sebeletsa e le kotlo e sa lokang bakeng sa bana ba bona. Ba tsitlallela hore sekolo se ikarabelle bakeng sa tahlehelo le hore baithuti ha ba lokela ho jariswa molato. ditaba di sale mothating baahi ba Kapa Bophirima ba kgothaletswa ho nka mehato ya ho itshireletsa le ho itshireletsa malapa a bona pele ho nako ya boemo ba lehodimo bo matla bo lebeletsweng provinceng. Ka ha ho tla ba le mafika a mabedi a batang ho tloha ka Sontaha ho isa ka labobedi bekeng e tlang, Lefapha la Boemo ba Lehodimo la Afrika Borwa le fane ka temoso ya ho lebella maemo a sefifo ho pholletsa le provinsi. Mmoli wa taolo ya dikotsi tsa dikoduwa Charlotte Powell o lemosa hore ditsamaiso di ka baka boemo ba lehodimo bo bobe. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya bosupa, phuputso ya boramolao mabapi le ho kgethwa ha Tolashe o fumane hore ha ka sebedisana le molao. Ditaba tsa hora bosupa di fella mona, mamela ditaba tse latelang horeng ya borobedi.
7: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
4: Traffic update. In Sian Gauteng R21 northbound ramp to Olifant Fountain R562. Roadworks on R21 northbound at Olifant Fountain Road, three lanes of 6 lots. In Sian Gauteng N4 eastbound ramp from Solomon Mahlangu M10. Roadworks on N4 eastbound before Bushkop Donkerhoek, one lanes of 2 lots. In Sian Gauteng N3 south ramp to Van Buren Road, M52 unknown N3 south. Roadworks on N3 southbound ramp to Van Buren Road, one lane of 3 closed. In Sian Gauteng N1 Deni Chubetse southbound ramp from Mostonfall Road, M8. Roadworks on N1 southbound at Proof Plus, one lane of 7 closed. Closure, Gauteng Marlboro Drive, M60 ramp to N3 south, southbound N3 south. Roadworks on N3 southbound before Marlboro Drive, all lanes closed. In Sian Gauteng N1, Deni Chubetse southbound ramp to N4. Stationary vehicle on N1 southbound after ramp to N4 shoulder close. In Sian Gauteng N12 eastbound ramp from Putfontein Road. Stationary vehicle on N12 eastbound close. In Sian Gauteng N1, Deni Chubetse northbound ramp to Rigel Ave M9 R50. Stationary vehicle on N1 northbound at Rigel Ave, one lane of all closed. Traffic update by Zanda K, Boss Lady.
3: Thank you, Boss Lady. Kilebile, hold on by Sale, Kilebile, one by Sale, one Boss Lady. Mamidoka, Shabena go super, go to a friend, let's see, Hora Yan Yabu super, Mkotuaka. May look at family to Brazil, let me get some Kotuaka. Ke tsamantse IMD ke tsamo drive show mkhotsa ime yutse ntse mo midi wa hla ke tlo bala ngole na mkhotsa ga ke tlo bala ngole na mo midi wa ka midi le umpontswagele mkhotsa ga kopo all momele ka hloko umpontswagele tswetswetswetswe tsebe gona bo LT ya ga bala ga tega bala da umpontswagele mkhotsa wa ka o bonga ga le da mara he ga ba ke bala ngole na lengotswe mona na mkhotsa wa ka lengole na le bala tshe na mkhotsa wa ka lengole na le bala tshe nana baai ba Afrika Borwa ba rekile dikoloi tse ngodisitsweng dinaheng tse ding jwalo ka Lesotho ba tlile wela ke tsietsi ka ha ba sa tla dumellwa go qhoba makoloi a ngodisitsweng Lesotho kapa dinaheng tse ding go tloa ka la nngwe phupu selemong seo dimo ka hara naha ya Afrika Borwa. Ditaba tsena di boletswe ke monghadi Isaac Tau, mookamedi wa South African Revenue Service e leng SARS ka bokhutshwanyane Freistata le Northern Cape a bua. Tau o boletse ha molao o ne e le wa kgale wa selemo sa 1964 empa fela ha o ka kenya tshebetsong. Tau o itse haeba moahi wa Lesotho a kadima wa Afrika Borwa koloi, motho wa Lesotho o tlameha pele a ngodise koloi pele a e fuwe polomiti le dibohong ha e tshela ka Afrika Borwa. Mme le ha e ba a e kadime motho e mong, monga koloi o tlameha ho ba teng ka koloing eo dinako tsohle ha e ntse e tsamaya ka Afrika Borwa. Tau o itse ha e ba moahi wa Afrika Borwa a ka fumanwa a kganna koloi ya Lesotho, koloi e jwalo e tla tshwarwa. Ha phethe ditaba tsa hae o re dikoloi dikenyeletsa tse boima hammoho fela le hore koloi e jwalo e nkuwe mme e be mmuso wa e hapa. Lengolo lena le felela mona. Ai, jwale mamelo a ka ke matlhaka tabena mokgotsi wa ka. ke mathaka tabena mogotswa ke makhata ke makhata bona ba isa le mogotswa ka mara a khona mara a khona LT o re nna ke tshotsena na mogotswa ka ke tshotsena na taba ena na mogotswa ka e tsama ka mogwaletsela mo futo tsena wa medigotso le kwaelo
9: ke kaeng ke le to hape ke di le di tsale mala di taba go mo kwena
3: eh
9: mara wa bona go tsotsa pika e nne
3: eh
9: wa ba ile ka tsotsa pika ha ka
3: hai ko
9: ba tla ka le tshutu bona ba tla ka mona ba tla ka dikolo nna ga ba ka mona ha ba ka dikolo tsa le tshutu ba ke le ya ke ntlo ba ne mo tsiwa go
3: ah le bona le bona jo lo fela marura le ya tswale e tsala ka kwa nna hentse ka go fela e tsala ha o tlo re ka go le ka mona ka Afrika bo go ba ka lona ka le tshutu ka go le ga nna fela ba tlo e hapa
9: yo ba ile ka na ha ya rona man
3: hey ah ke ma ka tsha marura
9: a ke na khata ka nnete wa ba tlamile ho hatela ka na ka
3: hey
9: wa ba hatela ho hatana ka
3: ba ga khona idea moruo ba thwana ba ga head chip ka maene ha go di reka ba tla ka tsona ka mona
9: to
3: hey
9: ba ba tla ba ita o be thata ntle le thata ba ile tsa tsa o tsa o ntle le di
3: hey ke ba ga tsha maro
9: hey
3: a tsaki mama eh ba me di khotso
10: Allo pa.
3: E mi pa.
10: Ba le ke taba ya hore.
3: Eh.
10: Ba se nang di pa.
3: Eh.
10: Mutu. O fanse di go ona ya re o e tsang taba tse di se di se ba mau ba mu.
3: Eh.
10: Ba nan wa mo ka.
3: Eh mi pa.
10: Na e ntse lo so go ka ra kan ya ke.
3: Eh.
10: Ba re ho ya ba re ba la ni ja a ho tlela ha.
3: Eh, abo go
10: ba ba ba. Ho la ya le. Le ba na ba go tsung tsaka ka mo.
3: Eh.
10: Ha ona tsentse ka runa tsa ka tsama tsa ba tlo.
3: Ka se tlo
10: ha e ba tlo ba.
3: Eh,
10: me ka mai se le bona ba ka mai.
3: Eh, me ipa.
10: Ha o tlo ntse tsentse ka runa mo.
3: Eh.
10: Di khale e e dala ntle. Baba re o ngo khulu. Yena aitsan matamba tamba. O ngo khu.
3: Ke matamba tamba fela maipa.
10: Na bona kwa ha bona u ba tla se ka ra ka. Kwa ba le yo u tla fumana u thu kwa anu zile u ka ka.
3: Mm.
10: U go ka ni ya khuwe.
3: A o tsho maipa ke nta selomela ku bu.
10: Ho bona ni ya khu. Ke ya na ya ka matamba tamba tsani.
3: A re tla bona ka November maipa o ka tswe reng ka ke fike re le ma ya fu.
10: Ba ne ka me di khuwe e tsho mo e tsho mo.
3: Eh.
10: Ke batla go bona TV ha yona ho tlinga yona.
3: E tla fella ka re shebile maipa.
10: Ba kwa tsini ka mpane ya ngokulu. A ma utlwa ka re nga tsisi.
3: Eh maipa. Tshola mo ya maipa, tshola mo ya maipa.
10: Ao mo le mo tlwa nga ka tsisi. Ya se ba tsisi.
3: Eh, haya pele ka go tsa.
10: Ke rata mo tsa malolo ka tsisi.
3: O tsho haya pele ka go tsa tshecha maipa.
10: E motlo motlo.
3: Thank you maipa.
10: Ye yeah, nanga ka nga ka nya ka ka ra khani.
3: A thank you maburukate.
10: Ka pele tsisi.
3: Eh tada. A le dikelo ka fa o tsopo tsopo ke tsamo tsa hle. Ha re nyolo ga tsamo go tswa hle. A le go tsamo tsamo tsa ba sala mo tswa hle. Re sio lala. Sio lala mo go tswa hle. Re tsamo ga tsamo go tsa ga re bona bibi ka ya. Hey tada so. Bueno.

0: mamedu waka kitu munati kitu hee muna chene munati nagagapa hae muna hee munati kitu mamedu waka kitu uko tomfadile ni muna utamkutwa kitu utamona bagi love is in the air kitu utaka uko wanaka kitu
1: utake
0: ebe kitla kira umaswa sekisi kira mogo ya duko nye kwanta wala kira suzi nyana mkopena buti wocho lagi wota njidi chemera
1: unu zela suna kwen
0: ya ya ya
1: kujutu seka kabo mkaya hae wena zambu ya gale petit talent petit talent arishi zina redo da ndi mina ndi kutanda nyanyan you say that right
2: yeah
1: kujutu ite ndi gadile
0: ndiyo mwanesu ugawa fela fela dinamba za hao fela fela ndiyo na kwenye sala asila ka kati seke ndi fela kwa fela namba za mutuma bata mwubuga tema kwa utuwa kante ntele di social manene
2: okay I think like for WhatsApp is good it's 064-894-9978
0: 064-894-9978
2: Yeah, you just get me on WhatsApp and let them.
0: What is Galabila? Hold on, now we're not going to get
2: sure, sure, my brother.
0: Hey,
2: Jada,
0: so,
2: yeah,
3: Taba tsani kwa FM Niti kutisiso le mmino wa setjhaba taba tsena di tsietswa ke le kwa Funeral Solutions hammo holy true voice 016 media
4: a ke le bohe moifo tshohotse ditaba hore nya borobedi dipakitse pedi di super di hawks ka monwana ka lebaka la cocaine o tsutsweng ditaba tsa hore borobedi u di balwa ke mphomo kwena mo mamedi dumela Mohlanka e moholo wa di Hawks o boleletse commission ya dipatlisiso ya madlanga hore bahlanka ba di Hawks ba lokela ho ba hodimo le thathamong la ba belelwang boshojung ba cocaine ba boleng ba di milione tse makgolo a mabedi selemong sa 2020 le motso le mong ka labone mo Lieutenant Colonel Jacobus Prinsloo o ile a paka ka pela komishini mabapi le ka mo kilogramo tse makgolo a mahlano 40 le motso le mong di ileng tsa utsuwa diofising tsa di-Hawks tse Port Shepstone. Ka nako eo Prinsloo o ne a okametse ofisi eo pele e neng e kile ya tlhaselwa ka makgetlo a supileng. O boleletse komishini hore hlooho ya di-Hawks ya KwaZulu-Natal le Sitsha Senuna le eo ka nako eo e neng e le hlooho ya lefapha le dipatlisiso tse tibileng tsa botlokotsebe bo hlophisitsweng ba di-Hawks. Ba bolaetse hore dithethefatsi di bolokwe setsing seo. Matsatsing a mararo a fetileng komishini ya dipatlisiso ya madlanka e utlwile bopaki ba mekgwa e mengata e sa lokelang ya ho sebetsana le dikilograma tsa cocaine tse fumanweng ka hara setshelo sa thepa. Dipaki tse pedi hlooho ya dipatlisiso tse tibileng tsa tlolo ya molao e hlophisitsweng ya di-Hawks. Hendrik Flaine le lepolisa la di-Hawks le seng le tlohetse mosebetsi Prinsloo ba ile ba dumellana hore Senuna o ikarabella bakeng sa dintho tse ngata tse sa lokang. Prinsloo o boleletse modulasetulo wa komishini Mbuyiseli Madlanga hore ha mashodu a kena ka hara sitsi ho bonahala a ne a tseba hantle hore na ke kamore efe e nang le cocaine. O sa le jwalo masepala wa Metropolitan wa Nelson Mandela Bay o itukiseditse ka botlalo bakeng sa maemo afe kapa efe a mantshwanyetso a manang le boemo ba lehodimo ka ha maemo a batlang le a metsi a ntse a tswela pele dikarolong tse ding tsa Kapa Botjhabela. Sena ka mora matsatsi a pula e matla e bakileng dikgohola tsa lehae ho falla dikarolong tse ding tsa Qeberha. O kenyeletswa le Walmer le Mission Vale. Metro itse dihlopha tsa taolo ya dikoduwa, basebetsi, ba ho batla le ho pholosa le ditshebeletso tsa thuso. Di ntse di fadimehile haholo mme balaodi ba ntse ba itukisetsa ho eketseha ho ka bang teng. Bahlanka ba masepala ba itse ba itukiseditse ho feta tekano bakeng sa ketsahalo efe kapa efe e ka hlahang. O kenyeletswa le mesebetsi ya ho batla le ho pholosa le mesebetsi ya ho pholosa haeba maemo a mpefala. Le hoja pula le motjheso o batang haholo di ntse di tswela pele dikarolong tsohle tsa provinsi ha ho lefu kapa diketsahalo tse kgolo tse tlalehileng. Balaodi ba ntse ba tswela pele ho kgothaletsa baahi ho qoba dibaka tse nang le dikgohola le ho tsamaya fela ha ho hlokahala. Ditlaleho di supa hore letamo la Goukha le ba le ka bang hora ho tloha Qebega le fetile bokgoni ba lona. Balaodi ba boletse hore letamo lena le tletse ka diperesente tse 113 ha jwale, e leng se hlahisang matshwenyeho a tibileng mabapi le dikgohola tse amang metsi dibakeng tse tlase. Ditaba di sa le mothati, mokgatlo wa lefatshe wa bophelo o boletse ka Labone hore dinyewe tse ding tsa Hunter virus di ka hlaha ka morao hore lefu lena le bolae bapalami ba bararo ba tswang sekepeng sa maeto, empa le ne le lebeletse hore sewa sena se tla fokotseha haeba ho ka nkuwa mehato ya ho itshireletsa. Mopalami e mong ya kulang ya tswang sekepeng sa MV Honduras o ile a fihla Europe pejana letsatsing leo ha sekepe se leba dihlekehlekeng tsa Canary tsa Spain, mme bahlanka ba bophelo bo botle ba ile ba potlakela ho fumana hore na ho tla etsahala eng ka ho qhoma ha mofuta o ka bang kotsi ho batho. Bokamoso ba Honduras bo bakile tshabo ya matjhaba ka morao hore batho ba bararo ba tsamayang ka yona ba hlokahale. Le ha balaodi ba bophelo bo botle ba nyenyefaditse tshabo ya sewa se seholo sa lefatshe ka bophara se bakwang ke kokwanahloko e tshwaetsanang e bakwang ke diroto, empa e seng e tshwaetsanang haholo jwalo ka COVID-19. Banyalani ba Madachi ba neng ba tsamaile ho potoloha Amerika Borwa pele ba kena sekepeng sa Oshia, Argentina ka la nngwe kgweding ya Mmesa, ebile bona ba pele ba hlokahalang. Balaodi ba bophelo bo botle ba Argentina ba boletse ka Labone hore ha ba so tsebe ho fumana moo sewa sena se qadileng teng. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya borobedi, dipaki tse pedi di supa di-hawks ka monwana ka lebaka la cocaine e utswitsweng. Ditaba tsa hora borobedi di fella mona. Mamela ditaba tsa latelang horeng ya borobong.
3: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.

0: slow down. I forgot. That work. Forgot. Forgot. Mohlomong ra ho sa gona lo kena majiteng ka bakala boemo bo boiphumanang o le ka hare o bona. O jere too much. And no one is seeing. Ke buile mantswana ka labogago ka re a ke re check upeng batho bane ba re ba tsebang ba le strong. Check up on your strong friends. Check up on your strong family members. Wa tsa batho bao ha ba bue. Wa tsa batho bao ba ke ke be ba o sharele gore na ba feta kae. Let's check up on them. Slow down. I know it's not easy. But o go fokotsa. Ha ona matla a o bofetola. Ha ona matla a o fetola hore company eo e o bitse. Ha ona wona. Imagine ha e ka o bitsa company eo o letse. O firikane tje. O qetella o senya kapa mohlomong o buiswa ke tlaba hore o tatile o batla ntho but ha yo fumana o na le kgotso o tsamola hore le ha ba sampitsa mara at least ke fumane monyetla wa o ya interview. Slow down. Dintho ha di o fumana o ferekane o etsa diphoso. Le diqeto tse o di nkang ka baka la ho ferekana di o etsisa diphoso. Slow down.
1: Bamamedi ba batle ba lekwa ba tseba ba bua ka topic ha gona ha re ya re lebile letsatsi la bomme. Wa bua ka yona topic e shebileng bona bomme bao a ba fileng lerato, mamello, bokgoni ba ho jara mathata. Wa ba fa pelo ya hore ba tsebe hore dintho ha o se ho le tjena o tla nka eng a e behe kae. Ke ka hoo a ileng a mo fa le yona hore ngwana a tswe ho mme. Hobane ke a kgola kaofela re a utlwa re a tseba hore ngwana a file. 9 months is too long. Empa mme o tla ba le tate mamello. Hobane ntate Modimo o mo file yona. Ya hore a dule 9 months eo. Ile a ntse a e hlokomela a sa ntse a e fa moya wa yona wa lerato sebopiwa sena se ntse se le ka mpeng ya sona. Le mohlang a pepa ngwana ona hangata re qetella re le banyane re qetella re bona bomme dimpa di le kgole mpa re sa tsebe o etsagalae hosane re se utlwa ngwana a lla. Ha hona mo kileng ha thwa ngwana a hlaha ha thwa mme ke wa ne ho eleditsewa ka next door kapa mme kae kae. Hobane o batlile matla a mamello ngwana a be teng e re ha fihla a mo sika re a mo fe lerato a mo hodise hantle a mo otle. Ke ka hoo ba kgonneng hore ba otle dinatla tse ding ke tse tshwereng lefatshe hobane o na ba fa mamello lerato. Jwale e ka re Modimo a ka o atlehisa e telele nthwena ya gago motho ka e bua ga gona mme a kileng a etsa ntho e mpe e leng gore mo e tlaisitse lefatsheng ee ba di teng tse ntseng di tsala e le diphoso mare lerato lona le teng o gana ntate a mo sile ka bana ba leshome empa bana bana mme o ne o tla etsa gore a ba kenye sekolo o tla ba fa lerato. Ba tla etsa dithuto ba bangke dinaka ba bangke matišhege ba bangke bana bana ba hodisitswe ke mme

0: Mamedi wa ikutlwe ntate Mbongo a re ntate Banda e ketsa nako. Re sala ntse ka re man. Ha se re a ine hantle, utswe ke a ine. Utswe wa re a ina man. Se ke tseba hore tlameha ke tle ke stetse hore ka jeno motjheso wa teng o tsamaye kae. Slow down. Ke a bitsa mamedi. Mamedi ha ebe bo matla. Mananeong ohle a tlang ho latela. Anke ke be ka o kwalla ka ntlang kgono lezi le gale. Kwala.
1: Ah, ga tshwane ntitlhe. Ha re le botlhe ka molaetsa wa gago. Wa tsaya dithuto tsa go ngwanaka. Jo, re tsofetse tse re le bonkgono letsi. Re ntse re dinotaga re a leboa tsamayantle tlhe o tsamaye le medimo ka Kereste morenang kgono letsi.
0: Ke le boholo nkgono lezi ka mo ka zone 11 neng ke ke be ka o kwalla ka ntle. O kene molaetsa o re hi my dearest go boima. E fela giving up is not an option. Ke le boa mogatuwa don't give up. Nna ke itse ke o rata ntle le lebaka ebile ke a o hloka. Go na le dintho tse o nang le tsona tseo ke di hlokang. Go na le dintho tseo ke nang le tsona tseo di hlokang. Go o bolela gore re a hloka. Ske bebe, wa bone ka re o hantla o le mong. Ke hloka. O ke ne molaetsa o re hamba ka hle my skirt. Love you lots. Ke le boa my skirt a bola. Ke a bitse ya le ntetsetsa. Le nketsa. Le kwa dumela.
2: Le ka tsama.
0: Ke teng mogatu wa ka.
2: Ke teng wa le tsama ntle ntle di mo tsana le fa tla tla hao. Ntho go mane ne la ka ke le ma ntho di tlo tsa nna ya tsika makhlo nga rona re ntse go gapela bona le mase se tsang ke le ke le bo
0: mme
2: ke ntse ka le
0: amen
3: tsana ke tsa ma hantle slow down ga bona motivation wa wa ka jeno tsana ke o nga haile o tsamae lindi
0: mme di ke betse Mamedi haibe bo matla maneneng ohle a tlang ho latela. Na e tswana. Bona na ya mo khotsongeng ka semo. O mantlongkulu e sibaya into ka ziyomzolo. Emhlopheng enhliziyo ke re bomme. Ha re kopaneng sa soletsa tseng la usane. Mo re tlabeng re re mosadi o hantle. Bo ntate ntse re lukisa. Monna o hantle. Ho ntso phewa. Ha di butswa dipitsa le tlotseba. Dipitsa ha di butswa le tlotseba. Ka mokgwa ke utlwang bohloko o tsamaya o na le melaetsa e ke e siang. Ke utlwa bohloko hona ho.
4: Tshwane ngwaneso dumela tsatsing la bohlano ngwaneso tsatsing la dipula tsatsing la dirame ngwaneso. Se ke dulang ke se bua a ngata ke re batho o jeje ga lekana ga re menwana. Empa monwana o mong le o mong e ho rona e na le mesebetsi. E tlamang o yetse. Ho bolelang le wena motho. Ho na le botla ba thusa. Ho na le ba bang batla ho thusa. Ho na le ba bang batla ho thusa bohloko. Ho na le ba bang batla ho tshehetsa bophelo. Ithute hore ha o phela le batho lefatsheng. Phela le batho hantle kgetse diaka. Dialemoya di bula tjena ka baka la hore. Ho thile le nane e ikhasa. Iri. Le re rute. Le re bontshe le re tle re utlwe ka fetsa jalo ga itsede ke bramuzi tango o bane le bikente monate ngwaneso le bao ba le sebetsa mesebetsi e fapafapane modimo wa kgotso a ba fe maatla amen
0: ke le boaholo aptimosi ke le boaholo ba re ga di butswe dipitsa tseo tsa bontate le bona ba lemetse go na le pitsa ntse phewa bakeng sa batho ba bontate gobane bomme ga e bentse re re mosadi o gantle monna yena ha ba khutle ba le babedi ba fodile ntse re phela ntate bantwa ke yena tshwereng lesokwane le leholo o ntse a soka gona ntse re tshela letswai o ntse o phewa o seke wa lebalatlhe ke kuthanda ngendlela e e simanga o sale hantle.

0: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
1: A ke lebohe dihlooho tsa ditaba horeng ya leshomele motso o le mong. Tonakgolo ya Kapa Botjhabela ya tshwereng mosebetsi Evan Meyer o tla kopana le bahlanka ba setsi sa tshebedisano ya tshebetso George ka Labohlano ho fumana tlhahlobo ya tshenyo ya sefifo tseleng ya Garden le Karoo. Dififo di hlasetse sebaka seo bakeng ena sa senya meralo ya motheo ya masepala le matlo. Balemi ba boetse ba tlalehile tahlehelo ya mehlape ka lebaka la dikgohola tse atileng. Motho a le mong o ile a hlokahala ha sefate se wela koloing ya hae. Dikolo tsa George Naisna le Outstuon le tsona di tla bulwa hape ka Labohlano, ntle le tse 29 tse tobaneng le mathata a amanang le sefifo. Bana ba ka bang 89,000 dikolong tse 125 ba ile ba angwa ke ho kwalwa ha dikolo ka Laboraro le Labone. Ho sa le jwalo, bolaodi ba tsamaiso ya lekala la ditjhelete bo otlile mokgatlo wa sesole sa Afrika Borwa. Bolaodi bo tlositse semmuso laesense ya bona ya mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete, mme bo behile dikotlo tse kgolo tsa tsamaiso le ditaelo tsa ho tlosa baleng kgahlanong le bahlanka ba babedi ba ka sehloohong ba mokgatlo. Bahlanka ba qositswe ka hore ba utswitse tjhelete e kalo ka $50 million menehelong ya kgwedi le kgwedi e reretsweng penshene ya basebetsi ba sesole, lepato le melemo ya inshorense. Ho tlalehwa hore tshebediso e mpe ya ditjhelete ile ya nkuwa ke banka ya mokgatlo e ileng ya bona phallo e kgolo ya tjhelete diakhaontong tsa botho e leng se ileng sa lebisa dipatlisisong tsa FSCA ka morao ho fetisetswa ke bolaodi ba naha ba botjhutjhisi. Bonathi Kamlana, mokomishinara wa FSCA, o itse le ha ditefiso tsa ditho di sa ameha, ditefo tse dumeletsweng di entswe ho tswa meahong e amanang le ditheolelo tsa masole. Nakong ya dipatlisiso, FSCA e fumane hore ho e ka bang $40 million e hokahane le batsamaisi ba babedi ba baholo ba mokgatlo. Polelong, FSCA e boletse hore pakeng tsa kgwedi ya Hlakola selemong sa 2016 le kgweding ya Hlakubele selemong sa 2022, mokgatlo ka motsamaisi ya ka sehloohong Angel Ramphele le Maria Rosa Barros ba ile ba etsa mekgwa e seng molaong ho kenyeletswa le ho kopanya tjhelete ya bareki, ho fana ka ditlaleho tse kgelosang taole, ho hloleha ho ba le tlhokomelo e nepahetseng hodima tjhelete le ho iketsetsa ditefello tse ngata tse sa dumellwang ho tswa akhaonting ya banka ya South African National Defence Force le Group Life Insurance Scheme. FSCA jwale e se e behile dikotlo tsa tsamaiso ho batsamaisi ka bobedi. E itse e behile kotlo ya tsamaiso ya $20.4 million. Mme Barros le yena o behetswe kotlo ya $20.27 million. Ka bobedi ba boetse ba thibetswe ho fana ka ditshebeletso tsa ditjhelete ka $30 million. Ditaba di sa le mothating, kabinete e boletse hore Afrika Borwa ha ena letho leo e ka lepatang, mme e tla fana ka tlaleho ho mokgatlo wa dinaha tsa Afrika mabapi le dintlha tse mabapi le boipiletso bo tswelang pele bo shebaneng le baditjhaba ba senang ditokomane naheng eo. Letona la Moporesidente Khumbudzo Ntshavheni o itse ho ka ba le boipilaetso ba molao naheng, empa ha ho so be le ditlhaselo tsa lehloyo. Ntshavheni o ne a araba ditlaleho tsa hore mmuso wa Ghana o ngoletse AU semmuso o kopa hore taba ena e bewe lenaneong la AU kopanong ya yona e tlang ya dihlooho tsa dinaha. Nakong ya kopano ya kamora kabinete ka Labone, Ntshavheni o itse melao ya bojaki ya naha e keke ya nyenyefatswa. Le ha ho le jwalo, o itse baphethahatsi ba molao ba tlameha ho dumellwa ho bapala karolo ya bona, mme a eketsa ka hore ditlhaselo di keke tsa mamellwa. Industry ya thipa e fadimehile haholo ha tsitsipano e sokela tsela ya bohlokwa. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshome le motso le mong. Tuna kgolo ya Kapa Botshabela ya tshwere mosebetsi Evan Meyer o tla kopana le bahlanka ba sitsi sa tshebedisano ya tshebetso George ka labohlano. O fumana tlhahlobo ya tshenyo ya sefifo tseleng ya Garden le Karoo. Ditaba tsa hora leshome le motso le mong di fella mona mamela ditaba tsa latelang horeng ya leshome le metso mmedi.
2: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
3: Your weather updates on Lekwa FM.

0: tsa hao tsa bophelo o tla tla o kopela ha o khutla manyeo. Nomoro tsa hae ke 076-289-3623. Ke a repeata, ke 076-289-3623. Mamello Herbal e teng bakeng sa ho thusa.
1: You are now tuned in to Legwa FM, the heartbeat of the fall.
2: Ukuqala umkhuba omuhle wokuphepha kokudla njalo uma sithengisa futhi sithokozele ukudla akuwona amanzi amancane kepha kuyenzeka njengengxenye yemizamo kahulumeni eqhubekayo yokukhuthaza ukuzijwayeza izindlela zempilo nezokuphepha. Kuyintokozo kithi ukwabelana nawe ngalamasu abalulekile okuphepha kokudla. Geza izandla zakho njalo ngaphambi kokuthinta ukudla. Bheka usuku lokuphelelwa yisikhathi kumalebuli okudla. Gwema ukuthenga kanye nokudla ukudla okungenawo amalebuli. Ungaphindi usebenzise amanzi obuwasha ngawo izitsha ukudla kanye nezandla.

Macho, ngwana mogotsa ga hle. A tla tseni tla pele na go tseni tla ka marahana go. A ke ntwebetsa ga tleme tshentsho tshentsho wa le hodimo. Ai re bone ngwana mogotsa ga hle be ke ngene ne. Ai. O le go tsididi ba fana. O le tsena na fela. Mare he. Re se le metseng e mengwe ngwana mogotsa ga ishem. Re se bile tabana ya. Di flats. Hey, ke bona ngwana mogotsa ga hle. Ke bona go bo Freestata a bo SNK bo mokae. Ya, ke bona ngwana mogotsa ga le. Come on ka Everton West. Ya, ke bona ngwana mogotsa ga polene di kene ka matlung ngwana mme. Hey. La ga sheba di kontiri tsa rona ke mathata. Ai sele mathata ba fana se. Re pitle re otle o mamelo ka 078 5858 and 931. Ke metso tso le

Nigel Frosta, Nigel Bo. Are go vata pla ka we sa joan. Ako we sa joan anse. 078-585-8953-1. Ebe lo DJ. Hey Dada, so hey we na sina. Arriveza joaga bona ngithanda bona ngumputsa apine ne ya umlindo at the vocalist. Habela ho bula. Angxia. Ara go tshwana mo khosa go mamezolo ka enzo re na metsena tsa. 0785 5853 1 0785 5853 1 WhatsApp number

0: wan so nga ke ar sema sena bena are bini my dj bayo amore su with you until so wasle drop the mic and keep on the books come na ka for john what road ay zira sikina lwe na hle wan so nga ya ay wan so nga ba fet are jena 0785855931 abar shapa dj bayo sle ken tabi come na ka at 3 river are bini sikina lwe na fela dj bayo aish ay jona ka pala ke khomolo boy a jola bola a ke tsa fe e ke me so sama shobe di ana na metsumi ne hle
1: ke lo abo sala
0: ai ke na batho e mona a tso

0: Yo DJ ba yonike, DJ ba yonike. Yo ha ba tonde sa zwa yo. Eh bana bana ba tlamile batse, ho tla loka mtswadi. Yo. Ka 2014 ka ke lose wa ka mmehle yo ke botsoko no jwa letsa o letsa pino ke jwetsa ngwana ka Facebook ke ga mamela. Pine bua ka nna gore yo. Me tlamile no tsena ke mo shebile ke bua le ena ha sa le ba yonike. Yo ke botsoko. Ke ntse beng ka dikete on thank you.
1: Sale urisia fatlena
2: DJ bayo mara se karbola ya ntse ko mametse man la kgona mabone ba tike le kwaliteng ke di sa bakola danko

0: wana son number 2 kena son number 2 kena ba ke tla jwetsa o le gete ke tla jwetsa o le gete
1: ele zudu ivumane
0: ke son number 2 apuka ya buho
1: ali wala
0: epile ko pile amasa wana ke ver camp ke tsena go apuka ya buho.

0: Hi, DJ Vernick. Bona ke tsamaya le sa number two. Sa number two. Ke mo ke ka mona ka polokong.
1: Thank you,
0: Thank you.
1: Moki. Are o tsama le a song at number two. Are o tle a bona mogotsa kahle. Are o tle mo yengalo.
2: Dumela, dumela Bionic. Ke tsama le song number two. Song number two. Ke sonti ka biketlo. Dankoko.
1: Atang kahle. A ke fela mana mogotsa kahle. A bare bayo. A hle na ke kgetha a song number two. A ke di sebo kula. A ka mana ka a phase three. A le fela matsogo na mogotsa kahle. Ntlhetsego. A ke bone e fela mana mogotsa kahle. A bare fela DJ Bayo. A ke bone e ke fete ka mana DJ mo hlamo. O mo yengalo.
3: Mamela, o reetse sa ntho e ngata ka mmino, o reetse sa ntho e ngata hle. Kopa le ntho DJ eo wa binang pina eo ya pele. Kopa lebitso la DJ eo, ke mema bophelo ka mana ka eo tsona. Ke na le wena anti lilo tropa maeto, hai o reetse sa ntho e ngata bona.
1: A ke masawana a ke fere kempo are bona mona re batla masawana a DJ Baya bare me DJ my DJ bare you made me Friday bona mavelase are ke tsama le son number one thank you are bona go wala my brother Sheryl Mitchell again brought from Aita Daso ke no no are bere ka mana ka son chalfa are DJ are fela na ke tsama le a song a number one a tsela tsama ntla a tsebeletso ya le 078 55 hebe ka to kena son number 1 e ke enana ke a hopotsa jwala ke etsa jena a ke son number 1 ha ke tsena go hopotsa son number 1

0: Kim Z. Ikaw naka-host na bro po, HR Away. Ari at sama mo na mukha sa kasi, isa sinila ka, Chef Karuto, umuye ng alo.
1: Song number 2, DJ Bayo, Kim Tabi, 3 Rivers.
0: And Tabi, ikaw naka-atro diba ang song number 2, Arugote, FLA DJ Bayo, umuye ng alo. Umuye ng alo?
1: Bayo, bayo. Kita ma lesson number 2 ke nkhono mpati ka da kembila senna mongodi wa lengolo leo. Bye bye bayo.
0: Thank you hle are go hle e djibona hle bye ba re djibona hle na ke tsamale a song a number 1 a tselwa tsamantla a tsebeletso ya le kwa re tsheke mang a yona mo khotsa hle ke a mase chaba a re ba djibona hle na ke tsamale wena a re bona a ke na lwana a tsatsile la ka shore bona a re ga o fe Sintle ka mna ka son tshala pa DJ ba hlentse ke tsone na hle a re ke na lo yena fela DJ bom a re khotsong a hle a re fela go ke na a sandile ka mna ka a bophelong a re na ke tsamale a son number 1 a re DJ ya a re song number 2 a re fela ke yona e ke khatela song number 1 e fela wena e DJ ba re wi khatela song number 1 re ke fete ngwana mo khotsa ka hle ke bona fela DJ ba hle ba re dumela hle na ke tsamale a song number 1 hey hey ai na je competition se fapana ai what the wow ai a song number 1 haibo ka tao ke na ke ina na ke ipeta pe hape

0: Ayo yo yo, oh, a le kwa FM, e le kwa le kwa, ke sonti ka biketlong, anko. Ayo yo yo, alala, alala, ke sonti ka biketlong, anko ko.
1: Right, thank you kulapha ke ku Sondi Wigetlong kade ke njengamanje ke sidlala nje umculo ake sike ngithathe lapha ke umculo ingoma yesiZulu ngithathe phaa ingoma esiSuthu ngithathe ingoma phaa yesiShangana dia ndabashangane ndibeZulu ndibeSuthu. Okay, kade ke kuhleli kumnandi ke fanele ukuthi kube mnandi kube nje yake yonke into ihambe ngale ndlela okufanele ukuthi ngabe ihamba ngayo. Okay, right, sithathe pha umthandeni SK. Sithathe pha ke umthandeni SK, sizukuthi ngabe yena uthini.

Ya, kade kuyajoka mnandi lapha ke usinyaka kade chisa mpama. Ngabe ngikhumbula akhumbula Dennis Lord. Khumbula Dennis Lord, Dennis Lord wayisho kamnandi ke ethi chisa mpama, wala mpama. Dennis Lord umdlali we Orlando Pirates. Ya, white my figile mapaleni. Ubona ukuthi ya kuvalwa amehlo engikhumbuza naye ke pha o Jerry Skhosana. Ya, kade ke nayi phakani hayi expect ukuthatha league bakithi. Wo asazi. Bale ngibona ngathi hayi niyiluzile mabhakani league niyiluzile izinto zikaba niyiluzile. Alright kade ke sithi nje ukungena ngapha ke sisheshe nje sibheke ngapha othike lapha ke umfuka khambule lapha hostel block H uthi ke DJ Focus uyazi mfethu kuyayenzeka ngempela lokho ubaba agcine eseyinto yokudlala ngoba engasa provide ngale yandlela bekwazi ukuprovider ngayo before. So lokho kuya affect kakhulu ukuba ubaba uthi ke lana ke siyayibona lento iyenzeka mfethu kodwa ke iansa yakhe uthi usuke engasakhoni ukwenza like before. Kusho ke pha umzi khambule hostel 4 block H uthi ke uyabona ubaba uma engasakhoni ukuprovider ekhaya bayamjikela bangasakwazi ukumhlonipha yonke into iphele yabona. So awusizwe ngapha ukuthi ngapha bathini ke DJ Fox leyo nto inzima alika DJ Fox leyo nto Focus inzima ngomama abathanda imali bengathandi umuntu. Oh hey odikelana ke ukusa konke oko. So uzohamba kubo bonke abanemali till when asikhuzekeni ke thina bomama ngoba uzohamba kubo bonke labo baba until kuze kube nini uloko unokha emnyangweni lapho khona ubaba onemali engcono ngoba usube ungenathando. Uthi kusisi ke abomama abangenathando labo benza kanjalo. Uthola ukuthi ubaba usetreat-ika kabuhlungu. Kanti sibheke laphana ke uthini lana okay porigi athi DJ Fox good afternoon mina ngubaba one experience yaloko la ekhaya nganga treat kanjalo ngibe ngiyisecurity kwenye company engengiyibize ngegama ngaxoshwa ke laphana ngoba kunabantu babentshontshile ebusuku ngikhona mina ngangibabonile inkinga babephethe izibhamu ezinkulu ngavele ngayo yifihla ngabayeka benza into yabo baqeda amakhamera angibona uma ngiyifihla labantu babe bayi 5 sasibabili thina ngathi kumfethu angeke sikwazi ukuattacka abantu abaneibhamu ezingaka asiyifihle sayifihla ngempela bafike basifuna la eofisini lethu bangasithola kodwa thina sasibabhekile benza yonke into baqeda ngoba sasibona ukuthi asina nazo neibhamu siphethe amadonki ipiri sizobenzani. So ke sathi ukuavoid izinto asibayeke benze noma so ngaxoshwa ngathi sengixoshiwe ke ngahlukumezeka kakhulu usho kulapha eporki ngihlukunyezwa la ekhaya kakhulu hayi iy'ngane umama iy'ngane izona zazize zikhuze engenandaba ihamba angabuyi ahambe abuye ngesikhathi asithandwa wena mangimbuza kuningi wayekhuluma ke mkwakubuhlungu namanje azange abukhohlwe kwaphushele kuthini umama ngigcine ngiphuma kuyena ngesizathu sokuthi okay indele ndaba ngathi sengiphumile kuyena umama ifamily yazama ukuthi ilungise izinto kwasho ukuthi cha angisakwazi sengiyamsaba ngendlela wangithritha kabuhlungu ngayo ngase ngithi ngihlukana nje kwami naye ngabe ngithola umsebenzi enkampanini enye futhi la ngisasebenza khona ngiyinduna-ke manje sengaba right ngawakhumuzi kahle ngathola omunye umama osaphethe kahle ney'ngane zami okwamanje ngingazi naye noma ngikhuluma ekhona la angazi naye noma ngenilanga uyongijikela na kodwa ngoba iy'ngane seyikhulile angisenankinga hayi hayi.
Ya umbuzo wami obuzi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abobaba masebe ngasasebenzi uthole ukuthi bayahlukumezeka abasaphatheki kahle. Alright kaneke pha omnye uthi ke umnye sister yilabo mama abangena uthando. Okay siyabonga ke ngama comment. Ungaqhubeka ke ufake phaka ku 0785859531. Ya thina ke sidlala umculo omnandi kakhulu. Njengamanje ke ngizothatha ke ingoma ka Siziwe Ngema. Ingoma ka Siziwe Ngema ke ethi lapha ethi ungahamba. Ya kana ke Siziwe Ngema ke usedume ngengoma yezola party. Ingoma ezola party trenda yonke indawo. Isizathu sokuthi ngidlale le ngoma ingoba ngiyimanager yakhe. Manje ke abantu kuye ufune ukubakhumbuza ukuthi labaculeni babona sebeduma manje ngamazola party kudala bekhona inkinga e-recognition isubingekho kunzima emhlabeni akukholula.